0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: DPPFM's WPK.
1: DPPFM's WPK.
0: Himig ng pag-ibig.
1: Himig ng pag-ibig.
2: Kuya, alipin mo kahit hindi batid.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
0: DPPFM's WPK.
1: DPPFM's WPK.
0: Himig ng pag-ibig.

0: Taka.
1: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan, at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.
2: Dito, pangako mo nung
3: TPP-FM's WPK.
1: Himi ng pag

0: WPK.
1: Ito ang WPK.
0: Wapakels. Malaki dyan.
2: Narito na ang haruta ng bayan. Si Bobby V. Ang haruta de fruta sa TPP-FM WPK. Wapakels. Bala kayo dyan. Wapakels.

0: Tanong! Kanino may nadarama si Black Shadow? Ha? Hoy, wala akong pa-contest ha. Baka sabihin nyo may pa-contest ako. Kanina si Kirara Gandara meron. Meron siyang ano? Meron na daw siya. Ay, teka, sandali!
1: We're saying hello to Laika and Joan. Hi to Sino Sino and all our friends listening to Empress Radio.
2: Oh!

0: Sabi naman, konting red horse lang yun o konting gin, itatapang ka niyan. Makakapagtapat ka.
1: O, di ba?
0: Song from Alamid right there. Sanko just wasn't brave enough. Okay. So, paano ka ba ano eh? Hindi ka na nga matapang, tapos pipili ka pa ng mas matapang sa'yo. Galingan mo! Eto kaya si Black Shadow. Natagpuan na kaya niya yung hinahanap niya or hinahangad niya or pinagnanasahan.
2: Black Shadow, mahal na mahal kita.
0: Uwe! May pumalag. Yung itik pumalag. I got a song coming from this band. And a song called Hindi Na Nga. Himing din pag-ibig with Bobby V. 40 minutes at 9 o'clock. 20 more minutes V for 10 on the first hour of my show.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.

24 oras na tugtugang Pinoy. Ito ang WPK Wapakels. Bahala kayo dyan.

0: all about OPM, Original Filipino Music, Himig ng Pag-ibig.
1: Himig ng Pag-ibig.
2: Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasabi.
0: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
3: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.

It's after 10 o'clock in the evening, 26 more to go for 11 o'clock in the evening. Uy, nakita niyo ba yung last week? Yung headline last week niyo? Isang radio network eh nag-all music format. Nagkakaubusan na ba ng DJ sa Pilipinas? Bakit hindi sila magpunta sa online radio? Ang dami-daming DJ sa online radio, di ba? Bakit biglang tinanggal yung

0: they play music. We play the hits. Ito ang WPK. Wapakels Balamejan.
1: Lahat tayo may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. Yung iba, masaya. Yung iba, masakit. Pero sa bawat kwento, may aral, may pag-asa. Dahil kahit ilang beses kang masaktan, darating din yung taong magpapatunay kung bakit kailangang magmahal muli.

0: play music. We play the hits. Ito ang WPK. Wapakels Balame Dyan.
1: Hindi mo kailangan ng fairy tale para maramdaman kung gaano ka kahalaga at minamahal ng lubos. Kasi minsan, sapat na yung simple, tunay, at ikaw lang para sa kanya.

Hindi kaya nakatalog na yung mga kasamahan natin nakikinig ganina. Nola, ito mahimik. Hindi ko naman pwede sabihin nag-emote. Eh, birthday ngayon ni Black Shadow, eh di... dapat nagsasaya tayong lahat. Wala bang tagayan? Wala bang inuman? Wala bang bibili ng pulutan? Ang baga naman dyan! 33 minutes after 11 o'clock in the evening. Again, we're saying hello to Baby Kikai and Kirara Gandara. Also, we're saying hello to DJ MK. Hi to DJ L. Hello to G and Agnes. Hello to Sino Sino and Martina. Song coming in from Martin Nivera.

0: Tahimi ng Pag-ibig.
1: Kasama ang tirador ng totong Bobby V.
0: Bobby V. 4.

himig ng pag-ibig. Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon, muling patitibukin ngayon sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso niyo.

0: They play music. We play the hits. Ito ang WPK. Wapakels, malami dyan.
1: Kapag may nagmamahal sa'yo, biglang nagbabago ang mundo mo. Mas maliwanag ang araw, mas matamis ang bawat tawa. At sa bawat ngiti at sulyap niya, napupuno ang puso mo ng pag-ibig at kaligayahan. Parang bawat sandali, kahit tahimik lang, ay may hiwaga. Ganyan ang pakiramdam ng pag-ibig. Buo, masaya,

0: barangay na ayaw pag-usapan mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: Heart to Heart, usapang puso.
1: Heart to Heart, usapang puso.
0: On TPPFM.